ne dagu da hong o pibihna I e dagu I pia wing tai arabic ko nagu dagun ain si tuke tumu gi hibitats sahna sahna ta samwazi CJWE ne yo tabin ne ahia bi do hong astiste ain si tuke kiabtats